Yan, Babo Baptist Church, ikaw mag-bless sa mga members locally and abroad, to our missionaries, foreign and local, ikaw magpakamayo. To our senior pastor, Pastor Janel Vergara ni Menyo, Lord God, ikaw magpakamayo, ikaw magatag showers of blessing upon blessing, Lord God. Lord God, ikaw na magatag heavenly wisdom in every decision you make. We love you, we honor you, we trust you in everything, and bless this word, your word this morning. In Jesus' name we pray, amen and amen. Again, good morning sa inyong atanan. Wishing you again a blessed morning. Hindi kita magdugay. Please hold on your Bible and open it in the book of James, chapter 4, verse 14. I say it again. James, chapter 4, verse 14. Siling sampulong sang Diyos, mga inigugma, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? Pamangkot, isa ini ka question mark nga ginsiling ni James. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time. Mga inigugma, magsiling kita vapor. Amo na siyang sungaw ang aso, like sa tinigang. Pag open mo sang imo nga tinigang, amo na siyang gamay nga aso nga pagwa sina madula na dayon. Appeareth for a little time. Or either, ang isa katakuri nga pagbukal sina ang iya aso nga nagagwa sa iya nga ba, amo na ang vapor, mga inigugma. Ano kuno ang kabuhi sang isa katao? Ano kuno ang kabuhi naton sa sininga kalibutan, mga inigugma? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Now this morning, mga kauturan, may isa ka pamangkot. What is your life today? What is your life today? Tandaan naton, may difference kung ano ang ginatawag na uncertain or certain. In a simple, mas mayo nga maintindihan naton kung ano ang uncertain or certain, mga inigugma. Ano kuno ang isa ka, ano kuno ang uncertain? Magsiling kita uncertain, not sure or unknown, wala ta kabalo, or you don't know that what will happen. Uncertain. Pero magsiling naman kita certain, mga inigugma, sure ka, definite nga amogid na, you know it will happen. Tanda na to na, uncertain kag certain. O for example, tomorrow is uncertain. Hindi kita sigurado kung ano ang matabo sa aton buwas. We don't know what will happen tomorrow. Pero magsiling ka naman certain, death is certain. Sigurado kita nga mag-aabot ang adlaw nga ang tagsa-tagsa sa aton makaagom gid sa ginatawag nga kamatayon, mga inigugma. Whether we like it or not, Christian ka man or hindi, makaagom gid kita sa ginatawag nga kamatayon. Hello? We know that one day, every person will die. That's why malipot lang ang aton kabuhi, mga inigugma. Hindi kita sigurado kung ano ang matabo sa aton buwas. That's uncertain. Pero ang eternidad, wala sing katapusan. Gani, hindi naton pag-usikan ang kabuhi naton nga ginahatag sang Dios sa sininga kalibutan. Dapat manginhanda kita sa pag-atubang kay Hesu Kristo one day. Ang pamangkot, are you ready now to face Jesus, mga inigugma? Pero remember, once Kristuhanon ka, wala kita kahadlok sa ginatawag nga kamatayon. Why? Any time of the day, kay certain kita nga kung mapatay kita, 100% langit ta. Once nakabaton ka kay Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Now this morning, if ara ka pa sa ginatawag nga uncertain or nagapang duwa-duwa
ang pulong sang Dios sa sininga aga para gid ini sa imo. And don't miss it this morning. Now, hindi kita magdugay. I have three things this morning. Number one, life is short, mga inigugma. Kasi links ang aton nga text. In verse 14, for what is your life? Ano bala ang imo nga kabuhi? Ano bala ang aton nga kabuhi? It is even a vapor. Si James, kinkumpirya ang aton nga kabuhi sa ginatawag nga vapor. It appears for a little time. While. For a little while lang, mga inigugma. And then it disappears. Sang bata pa kita, dumadugay pa ang aton nga kabuhi. No, dukadugay nga magdako kita. Asa gani subong duwala gid nagdako. Pero when the days go by, madali lang gali ang mga nagligad ng mga tuig. Right? We say, someday I will serve God. Someday I will change. Someday I will accept Jesus. I still have plenty of time. Pero tanda natin, hindi kita makasiguro na may buwas pa kita. Right? But we are not promised tomorrow. Again, kung may isa, kung ikaw maging init dira nga ininit nga tubig, nag-boil ina mga inigugma. Kag inang asuya, amo na siyang vapor. Nga amo nang nagagwa, kag matula lang na. Ginapakita nga life appears for a little time that it vanishes away. Tandaan natin, don't wait until you are old to think about God. Don't wait until you are sick. Don't wait until something terrible happens. Pero ang tao bala, amugid ni no? Kung may malain nga matabo, amo lang na makadumdum sa Dios. Right? That's why mga inigugma, hindi magulat nga may matabo pa nga malain antes kita magpalapit sa Dios. Even you are in good situation, even you are in bad situation, kinanlan naton magbalik sa Dios. Kinanlan naton tanglaon ang aton mata dito sa langit. Why? Kinanlan naton ang Dios sa kabuhi naton. Come to Christ while you are still have today. Friend, how are you using the life that God has given you? May tion ka subong, pero hindi mo nahibaluan kung pila pa kaadlaw ang nabilin sa imo. Because wala kita kabalo kung ano ang matabo karon. Wala kita kabalo kung anong matabo buwas. We don't know. Sa mga pila ka inadlaw, binulan, tinuig, uy kita kabalo. Kung saan o kita kwaon sang Dios, mga inigugma. That's why this morning, number two, tomorrow is uncertain. Uy kita kabalo. Balik kita sa ato niya text. Whereas ye know not what shall be on tomorrow. Right? Tomorrow is uncertain. We make plans for tomorrow, but we do not control tomorrow. Mahimo kita magplano para buwas, pero buwas ara sa kamot ang sang Dios ng aton kabuhi. Hindi naton kontrolado kung ano ang matabo sa aton. Yes, we can plan. What we will do, where we will go, what we will buy, what
we will accomplish. Makaplano kita sang amo sinatanan nga mga butang, nga mga bagay, but we can guarantee that we will wake up. Hindi kita makasigurado nga makabugtaw pata para buwas. Hindi kita sigurado nga hatagan pagkita sang Dios sang isa pa kaadlaw. That's why don't let the next day nga itugyan mo ang imo kabuhi sa iya mga inigugma. Yes, makahambal ka lang niya. Tomorrow I will go to church. Next week makalakat ko sa simbahan. But tandaan naton, tomorrow never came for him. Ang iba nagasiling, next week I will accept Christ. The problem is not that we make plans. Hindi problema, mga hinigugma, nga maghimo kita sang plano para buwas. Ang problema, hindi man sala ang magplano kita para sa aton palaabuton, pero the problem is when we keep postponing our decision to follow Jesus. The problem is ginapagpaliba naton ang pagsunod kay Jesus, mga inigugma. Tandaan, hindi kita makasigurado kung may buwas pa kita. Ginasulit-sulit ko na ay matutupat. Bun, ginasulit-sulit mo na aw. Ginapaintindi na akon, ginapaintindi ko nga ang pulong sang Dios, nagahambal sang kamatuoran, nga ang aton kabuhi, mga inigugma, malipot lang. Kag we don't know, uncertain, nga wala kita kabalo kung ano ang matabo sa aton karon, ano ang matabo sa aton buhas. Now, you are listening today, nakapamati ka sang pulong sang Dios. I hope and I pray, nga ang imo tagipusoon, gin-convict dira sang balaan ng Espiritu. Nga hindi ka na magpabuhas-buhas pa, nga kung batunon mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, siling sang pulong sang Dios 100% nga one day if I die, if you die, 100% magkagto kagid sa langit. Why? Pulong sang Dios, mga inigugma. Tomorrow belongs to God. Today is the opportunity He has given you. Hello? Ang buwas iya sang Dios. Ang subong amo ang tion nga ginhatag niya sa imo, gani gamita ini para magsunod kag magalagad sa iya. If God is speaking to your heart today, don't ignore him. If you know you need to repent, repent today. Kung kabalo ka nga kinanglan mo maginulsol, hindi na magulat maginulusol ka subong. Kung kabalo ka nga kinahanglan mo si Jesus, bato na siya subong bilang imo Ginoo kag manluluwas, mga hinigugma. Hindi na pagulta ang buwas pa. Hindi na pagulta nga buwas ko lang batunon si Jesus Christ. Kami tiod pa man. No, again, life is uncertain. Wala kita kabalo kung ano ang matabo buwas, mga hinigugma. Pero sa sininga aga, once the baton mo again si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, 100% si mo tagipusoon, langit ka. Langit ka. What is your life this morning? Number one, life is short. Number two, tomorrow is uncertain. And number three, eternity is forever. Are you ready? Now may choice ka sa siningaga. Eternity is forever. Ang pamangkot, what is your choice today? May desisyon ka. Gingaan kita sang Dios. Sang desisyon, gingaan kita sang Dios
sang free will sa sininga kalibutan. It's either depende sa imo if ano ang pilion mo, kung diin mo gusto eternal life or eternal damnation. Tutupat mo, ano na siya ang eternal damnation? Kabuhi nga wala, untat nga pag-antos. Magsiling ka naman, eternal life. Kabuhi nga wala, sing katapusan, nga hindi naton maagom diri sa duta, kundi maagom niton dito sa langit. James tell us that life is short. But the Bible also teaches us that after this life comes eternity. Klaro ang siling sa pulong sang Dios, mga inikugma. Pagkapatay naton, duwa ang pakagtuan naton. Eternal life kag eternal damnation, langit kag impierno. Indi kita diri sa kalibutan magpabilin nga wala sing katapusan. Magaabot ang adlaw nga matapos ang aton kabuhi. Maabot ang adlaw nga magabot ang aton appointed time. Kay siling sa Bible in Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. One day every person will stand before God. The most important question will not be ang pinaka importante nga pamangkot indi kun ano ang aton na angkon o kun nahimo sa sining nga kabuhi or sa sining nga kalibutan. How much money did you have? It will not be. How many possession did you have? It will not be. The greatest question is, what have you done with Jesus Christ? Ano ang ginhimo mo kay Jesus? Ginbaton mo bala siya bilang imo Ginoo kag personal nga manuluwas or ginan-reject mo sa? Ah, hindi kuya, mamati. Kailain man ang akon niya. That's pride. Ah, hindi kuya, mamati. Sa nagawali, kami ara man niya nagawali sa akon. That's pride. Ah, hindi kuya mamati sa pastor. Ah, hindi kuya mamati sa pulong sang Dios. Kami ara man kuya nga akon tinuuhan. Remember, mga inigugma, hindi na pagulta nga magulihi ang tanan. Nga one day, maghambal na kita. Magambal ka na lang, tani na mati ko sa pulong, tani na mati ko sa preachers, tani na mati ko sa pastor nga nagwali sang pulong sang Dios, tani na mati ko sa Bible, na mati ko sa Biblia, na mati ko sa pulong sang Dios. Kay tuod gid gali ang ginhambal sa Bible. Nga tanan kita makaagom sa ginatawag nga kamatayan. Hello? Mga inigugma, hindi na pagulta nga mangintani na lang kita. Hindi na pagulta nga mangintani ka na lang. Subong ang tion sa paginulsol. Subong ang tion sa pagbaton sa Ginoo as your Lord and personal Savior. Tandaan naton, may isa kalaki na enjoy sa, may ara siya plane, may ara siya flight, na enjoy sa kaon niya, na makal siya, without he knowing nga may flight sa gali. Without he knowing, he says, wait, I wasn't thinking about the flight. Bisan ano pa siya kamanggaranon, his possession cannot stop the plane from leaving. In the same way, mga inigugma, bisan ano kadako ang aton kwarta, or even ano man kita ka-successful, educated nga taho, mga pagkabutang, nga
dualos tanan ara na sa imo. Kag maayo nga mga binuhatan diri sa kalibutan, hindi ini tanan makapugong sa kamatayon mga hinigugma. Magaabot gid ang adlaw nga matapos ang aton kabuhi. Budlay no? Maski ano mo kapriparar sa mga kalamitis diri sa kalibutan, maskin ano mo kapanami sang ibubalay, maskin ano mo katipon sa manggad mo diri sa kalibutan, pero budlay no, kaya sang Dios, kaya sang Ginoo nga sa isa ka pitikwa unya inatanan. Kaga mo na, amo na ang wake up call sang Ginoo sa aton. Ano pagidbi ang ipadala sang Dios? Ano pagidbi ang ipadala sang Ginoo nga mga problema para lang magbalik kita sa iya mga tumuluo? Hello? One day, our earthly journey will end. The question is, are you ready for eternity? Now, ari ka subong, nakabati ka sang pulong sang Dios, pero wala mo pa nabaton si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Bilang imo Ginoo kag personal ang manluluwas. You may know, nakabalo ka about kay Jesus. Nakabalo ka, you may attend to church. You may know the Bible verses. You may even believe that Jesus exists. But the question this morning, mga hinigugma, have you personally received Jesus Christ as your Lord and Savior? You know, because in the book of John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him to them, give Him power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Wow! Bisan sinugali nga magbaton sa iya even today. Gaan niya nga gahom nga mangin anak niya. Even to them that believe on His name. Bisan subong mga higugma nga nagatuo ka sa iya buhi nga ngalan nga amo nang makaluwas, amo nang tiket pagkadto dito sa langit. Batunon mo siya as your Lord and personal Savior. Jesus did not come only to make our life better. Jesus came to save us from our sins. Hello? Pero remember, why nga nag-abot ang ginatawag na kamatayon sa aton? It's because of sin. For the wages of sin is death. Ang kabayaran sang aton kasalanan mga inigugma, amuning kamatayon. That's why makaagom kita. Tagsa-tagsa sa aton, makaagom sa ginatawag na kamatayon. Pero may regalo ang Dios yung ginbilin diri sa kalibutan. Ano ina ang regalo? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo nga kabuhi nga wala sing katapusan, hindi diri sa duta, kundi dito naton maagom sa langit. Remember, you cannot save yourself by being good enough. You cannot buy salvation. You cannot work your way into heaven. Salvation is through Jesus Christ alone, mga inigugma. Because in the book of Ephesians, chapter 2, verse 8 and 9, siling sampulong sang Diyos, for by grace are ye saved through faith. Tungod sa grasya sang Diyos, naluwas kita sa imo nga pagtuo, sa akon nga pagtuo. And that not of yourselves. Hindi paagi sa imo kagalingon, hindi paagi sa akon kagalingon, kundi grasya sang Diyos. It is the gift of God. Regalo sang Diyos. Amo nang kabuhi na wala sing katapusan.
not of works, lest any man should boast. Kay kung sa maayong buhat, ang tao may bugal giniya. Ang tao may tikal giniya. That's why, klaro ang siling sa pulong sa Diyos, hindi paagi sa mayong buhat, not of works, lest any man should boast. Hindi paagi sa mayong buhat, hindi kung ano ka kamaayo diri sa kalibutan, or anuman ang manggad mo sa sining nga kalibutan, hindi naton mabakal ang salvation niya ginatawag. Hindi ka makahimo nga maluwas ka, hindi ka makahimo nga ikaw lang maluwas sa imo kogalingon. Salvation, klaro ang siling sa Bible, salvation is through Jesus Christ lang manginigugma. That's why, to the believers, life is short. So don't waste your life. Use your time to pray, read the Word of God, serve God, tell others about Jesus. Salamat sa grasya sang Dios nga every Saturday, the member of Berean Bible Baptist Church nagagwa every Saturday to share the Word of God sa mga katawan, bisan diin nga mga barangays. Kag to God be all the glory sa sina. Mga school ministries, Bible studies, BGMPs, para malapuaag ang pulong sang Dios. Yes, hindi budlay pero tanan ina, worth it na ina, may value ina dito sa langit. Love the people and live faithfully for Christ. Now, to the unsaved mga hinigugma. Don't wait for tomorrow to receive Jesus Christ. Nakabati ka sang pulong niya, you don't know what tomorrow will bring. You don't know how many days you have left. You don't know when your last opportunity will come. Miara ka pa sang tiun subong. Kung gina-convect ka sang balaan niya espiritu sa imo tagipusoon subong, pamatii siya. Bayai ang sala mo. Hinulsuli pangayo patawad sa tanan mo nga kasalanan. Kag magpalapit sa iya, iambol ang imo nga self. Tuuwi siya nga napatay na banaw sa tatlo kadlaw. Kag bato na siya, i-open ang imong heart, bato na siya as your Lord and personal Savior sa imong nga tagipusoon. Receive Him as your Lord and personal Savior this morning. Now, hindi kita magdugay. Tutupat mong gusto ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Paano ko siya batunon? Duko ang aton ulo, piyo ang aton mata, let us pray. Lord God, salamat sa sini nga aga. Salamat sa imo pulong nga gi-remind mo naman kami, tudluan mo naman kami nga ang kabuhi sa sini nga kalibutan malipot lamang. Nga gi-compare ni James nga ang kabuhi is like a vapor. That's why ang kabuhi uncertain. Wala kami kabalo kung anong matabubuas. Pero we know that certain nga ang kabuhi, ang kamatayon mag-aabot gid sa tagsa-tagsa. That's why, mga tigpalamati, to our Facebook Live viewers and Radio Janet 8.5 Live viewers and hearers, padayon sa pagduko sang ulo, piyong sang mata, let us pray. Sunda ang ininga pangamuyo. Lord Jesus, salamat sa sininga aga. Salamat sa kaluwasan nga gin-offer mo sa akon. Nga ako isa kadako nga makasasala, deserve ko ang hell. Pero salamat sa imo pulong nga gipabati sa akon sa sininga aga nga may ara kagli grasya, regalo nga kabuhi nga wala sing katapusan. Nga ang akon lang gali pagahimuon, batunon ko ikaw nga akon Dios kag personal nga manluluwas. Lord God, patawara ko sa akon tanan nga mga kasalanan. Ari ko, ginahumble akon kagalingon. Gina-open ang akon nga heart. Ikaw, Lord God, magsulod. Pun-a ang akon tagipusoon. Ginabaton ko ikaw nga akon Dios kag personal nga manluluwas this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, mga inigugma, nabaton mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Again, wala o kabalos ang imo tagipusoon kag una-una subong. Only Jesus knows. But tandaan naton,
Again, ginlawag ko ni Gina in the book of John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Depende sa imo. Kung gituuan mo si Jesus Christ nga imo Diyos, kag personal manluluwas, ginbaton mo sa as your Lord and personal manluluwas, hindi na siya madula. One day, hindi ka na makasilingan na hadlok ka sa ginatawag nga kamatayon. Because certain ka na nga 100% one day ang imo kalag magkagto sa langit. Now this morning, what is your life? For what is your life? Your money will stay behind, your house will stay behind, your possession will stay behind, your accomplishment will stay behind, but your soul will live forever. Now ask yourself this morning, are you ready to meet God? Have you received Jesus Christ? If you died today, where would you spend eternity? Again, what is your life today, mga inigugma? Again, my name is Pat Jimenez, one of the preacher of Brian Bible Baptist Church. I'm not a pastor. Hindi ko pastor, ha? Kundi worker ko sa Brian Bible Baptist Church. Again, wishing you a blessed morning, everyone, to our Facebook Live viewers and 98.5 Radio John Facebook Live viewers and hearers. Good morning sa inyo tanan. Now, as we end this morning, i-close tayo sa pagpangmuyo. Let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Thank you for a great opportunity and privilege, Lord God, nga makapungko naman kami dire, makapamati, makawalis ang pulong mo. Lord God, ikaw magabless sa mga katawan niyang nagapamati subong, kung sa diin man sila subong, Lord God, ikaw magpakamaayo. Sa mga masakit, ikaw, Lord God, magatag immediate healing. To our members local and abroad, sa Berean Bible Baptist Church, ikaw magabless, ikaw magpakamayo. I-bless sa Monsignor Pastor, Pastor Janelle Vergara ni Menyo, ikaw magpakamayo siya. Showers of blessing, iatag ibubo, Lord God. Kusog kakabakod, have wisdom in every decision He make, Lord God. Lord, we can do nothing without You. To our job seekers, ikaw magatag, Ginoo, sang job nga makaubra sila, kag one day makabulig sila si Moy Likoton. Kag sa iban man, yung mga katawan, nga wala na nagbalik, Ginoo, sa imo pagpangalagad, Lord, ikaw magka-convex sila, tagipusoon, nga magbalik sila, nga hindi kanila dalahigon sa ilang pagpangalagad. Kung may kalain sila sa iba niya tao, hindi kanila pagdalahigon. Lord Jesus, sa sining aga, we trust You, we honor You, we bring back and praise and honor and glory si mubuhi nga ngalan. Bless ang Radio John at 8.5, nga one day, malaplaag pagid Ginoo, malapad pagid ang ilang asman, nga damo pagid ang katawan makabati sang imunga pulong. Lord, we love You. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Again, wishing you a blessed morning. Mary Michael, good morning. Thank you for... salamat sa serbisyo publiko. Again, good morning everyone. Have a blessed day. Thank you and God bless.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga makabutika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw, akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Maing adlaw ka Dragon Mill, maing adlaw sa mga listeners ato kanunay nakasunod sa ato programa sa nagkadayon lang mga suking sibihanan sa kadayon mga dapit ha. Hubani kami niyo nagkadragon mill mahitungod sa pagpakabana sa mga panglawas ha. Maing adlaw usab na naitatay palo nagplastada. And of course, ay makalimot from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano na sa mga sokin tikpamin yung upo sige alag-alagar kadoon na yung mga produkto nga nasaksihan na sa mga nagagamit o nakainom na sa mga kapsula o sila miingon mga sokin tikpamin na napaka-epektibo garantisado sama ni ining at usap ng Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tikpamin kung doon na may nagkadayang sakit o balatian or daily supplementation 1 hour after meal buntag o hapon pwede nyo ipagsabay ang dalawa ka kapsula. Mga kanigalap pinagalindot kayo. Nga naman, mingaw kong bindot. Aroon na po yung nagkadayang klases vitamin C ang nahalo ni ini mga higala. Sa atong mga ingredients, 12-in-1 and 6-in-1. Sa duha ka kapsula mga sokin tigpaminaw. Resulta na, basta kay dili ko makaingon mga sokin tigpaminaw nga dili mo epekto sa inyo ang panglawas. Epektibo gayod ng mga sokin tigpaminaw. Gamit mo na ini usab nga klases kapsula. Gamit usab ka mo sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Kaya ang itong kape mga sokin tigpaminaw naghambin og insulin. Mga igsoon na ito, nagbawala na sila mga sokin doktor sa pag-inom, ganitaas lagi ang sugar. Kininagin ang kape mga sokin tigpaminaw nga walang palpitasyon. Di po maghapdos yung kuto-kuto nini mga sokin tigpaminaw. Di maglabad, di po mo ingon, ganit katulog. Nindot kaayo inyong pag-dispose, nindot nyo ang pagkatulog. Mauni siya ang naasa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. 12-in-1 kini ha. Mapalitin nyo ni siya mga sokin tigpaminaw sa kinagding mga dapit sa ito ang mga lugar, ha, di ba? Ay mo kalimot usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Herdmax Stream Coffee for Men. With all kinds of ginseng. Nindot kayo ang performance mga sokin tigpaminaw. Alang na itong hago kayo matag adlaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Herdmax ha, with all kinds of ginseng. Wala higala nindot kayo ang performance ni Mister sa paglabing-labing ni Mrs. Basta kana inyong inumon mga higala dako na kayo nagtabang. Ang ato usab nga Dr. Punjisop ha, katong na problema usab sa ilang pamanit. Dako po ni siya o papil alang sa dunay mga minor skin disease ha. Naghambin po ni siya mga sokin tigpaminaw o nindot niya mga resulta. Kaabag gigala ang ato sa mga Kiskin Glow Power Whitening Soap. Maging kutis hamis ang resulta pag ikaw naka Kiskin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang ato sa mga numero kung gusto mo nga mutik sa atong numero ha. Alang sa dungang kasayuran 0950-4419-006. Balikon ko 0950

0: 0946-419-006. Mga kanayga lang atong numero from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit nyo atong mga produkto Bisaya. So gamit na ay mo kalimot na sa doon na tayo balatian, wala man, ha? Doon na tayo provincial. The provincial is better than cure. And of course, mga sokin, tigpaminaw. At usap nga hisgutan ang maong sakit, kanang gitawag o dopoy trains contracture. Ah, di ba? Ang naani ini, at hisgutan, kinisiyang klase sakit, no? Ah, pagkukuo sa pag-ayoko mga sokin, tigpaminaw sa ato o sa mga tudlo. Ah, ng mga kamot, isa sa mga kondisyon, kung ang tissue mga higala sa ilalom, sa ato usab nga panit, sa ato usab nga palad, o dinhi, mubaga mga sokin tipaminaw, or kumapal, at tumigas mga higala, pagadi na to na siya matagag pagtagad. Para nindot ang resulta, take good mo sa Dragon Foot Gold, Dragon Foot Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay buntag o hapon, basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong ugat, ligunon.
1: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka-Dragon Fruit, take na o himuon na natong daily supplemento, ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700mg, nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Matugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
5: Gapo na ya!
4: Wapo taya!
6: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
4: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: Here at Radio John.
6: We have the greatest.
5: Here at Radio John.
6: We have the coolest.
5: Here at Radio John.
6: We got a lot because we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
8: Sa puso ng Binalbagan.
9: Ay, ito na!
8: Isa lang ang tunay na una.
10: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
8: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
11: Okay, 98.5 Radio John.
12: 98.5 Radio John.
13: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
8: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Radio John 98.5, numero 1 sa Binalbagan, Istasyon Santanan. Radio John 98.5 FM, Panlupagid.
1: Nani 8.5 Radio Dance.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule, kaluwas Ginoo, maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit, Dragon Fruit.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig paminaw sa ato ang atol manon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome ug maayong adlaw sa mga listeners sa ato, mga suking nagasunod sa atong programa sa nagdang mga suking sibyanan. May adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab sa nanay, tatay, lolo ug lula. Palo nagplastada sa mo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo ug unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta na kulang mga sokin tikoy na nato, kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga sokin tikpaminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon og gulay sa matag tingkaon. Kana siya ang pinakanindot kayo unsa may pangsyon aron ma-maintainar ang ato ang kalig-on mga sokin tikpaminaw. Lagi no labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyo hang mamatikdan, hala importante higala mga sokin tikwinaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha. Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga sokin tikwinaw og Dragon Mel og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mel, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan so king tigpaminaw. Ala nay tatay og lolo lola, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta niini. Unsa may mga sintomas higala bag-a nakulangan ta sa vitamin B3? Naa ang pagka-irritable

0: na ang pagka nervousness, na usab ang pagka diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay ug si tatay ha. Aw dili daling matunawan sa inyo hagi pangkaon na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sakit ting mauna si mamatikdan sa mga mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3 ha. Mauna higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sakit ting paminaw. Problema na ha, mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mauna higala ang katapat no nga vitamin B complex mga higala o vitamin C. Naanatanan sa ato ang produkto higala ha, ang Triok nga classes capsule, ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala. Human og kaon higala mga sokintik pa mo, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka classes buntag, tulo ka classes hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan. Aw naa ba ang kaayuhan? Kanay gala. Ah, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan, dili angay kahadlukan. Ngano man? Ah, halal kini siya mga sokin tikosuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisaya sa Umidano, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Meal.
1: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon o himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag-Dragon

0: Diyan sa mga gipangkapoy ug luyang lawas sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug alkasi.
1: Alkasi,
0: alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
1: Power booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: This is Radio John 98.5 FM. Ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
4: more music. 98.5 Radio Time.
5: Listen to 98.5.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
7: Simbang gabi.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Listen

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calsol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

kamo nagapamati. Nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
4: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gabi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalok ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, yes. Philippines.
3: Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: nga herbal. Dili na po naghanong istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na po yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
3: Mm-hmm.
2: Sulayin ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold. Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binal

0: dugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

magapangita blaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM, alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluwas Ginoo, maayong okay. Akong paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens, no? Ang akong ginagamit, Dragon Fruit.
0: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Piso net, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kun magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Dragon Fruit Plus
2: Milagro Stories. Iti por Pulo Plantation Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan na kaayo.
3: Mm-hmm.
2: Dunay usay matulog ko alas 8, makamata ko mga alas 12 mangiikot. Dahil usog na pa matulog ko, hantun na napakapuntak sa mga nagaminaw ko ron nga wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw maayo pud kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud, daghang kaayong salamat.
1: Gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
5: Bidalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada.
6: Here at Radio John,
4: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
4: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
4: we got a lot, cause we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gabo Taya!
0: Wabo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. O, siguro naman makikinig ka na. 98.5, radio dyan lang.
1: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio John.
2: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ding sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya, download na!
1: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: dito. Ang tugtog ang tenor na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubing tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!